0: ngazi za juu.
1: Bara hip hop yuzi asa hip hop ya nyuzi kina ya kila ndo inaongoza kutoleta michuzi. Mala hip hop imeluzi yeti hatuna fukuzi kina sisa tunatwanga sipaka tumanyeje fuse.
0: Huo ni uongo na mnajua, kuna shindwalo Mungu akitaka inakuwa. Dunia changa moto na maisha ni atua lapitia tangu